0: gala zoro karantu a faledoni sudan ne faledoni sawai mada karanga soro forest kamdoni wachure ma kwema modun za sudu zan ne zina ma aden karantu sanado dayana alan diol wa mana da furum nyana ma lande bonu ya soro forest kamde rubtu nande kala maududo zan ne tana ma aden bayan do haturo diol wa mana de shima sabur usku fal diolar fal usku fal diou arasku sabur go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala ga jinda watukliya
0: ndawa tukliya de
1: alhamdulillah usha furaskar mari ta gaturo
0: lale usha
1: ngala si aisha muhammad manajin guru ganga mare wakil karfa radio france
0: ngala kakala aisha ta magana ndiya ga mon furaskam alan
1: a niya ga kana tilotilo niya ga kana
0: na'am abi gulmin
1: ya futi ya da futi da shi kana furi me gudduna ide arma ta sari nigeria ido ta kamallar da ga kunno ari gozan yayi wallar announcement sadin in ko kunno ari awon gai sha sonda na ya sai yim gai yar da kunno da sodin da larda akai kada ge amma bulalan ayido ni wa jin man Nigeria nan awashi mar sai dai wa zuna rumin giya awashi mar amir wurma zain ba ku fi so wa ga biyan Nigeria tala ad tak ci so sai matro kazi yeno da awaru gutu am kuradi an jan di manzan nafsa awaru sare la sadu soro ke amma la putular da kuɗin aide a wala sai ya afreden aide nan talar kawon yanzu ma profitina nan talayar man bari min arzawumin da tawur awu kuɗi ta zo da yin a an go company da awu isladin da go is price da awu da lis kun go trainer announcement din am to roka umma we are for radio ya jirin da fa radio yallar da gade da duk announcement din na rawon nan ma kam to ruburan fanzana da su ka saya zukin ba amma kin da ku Allah awu buran naira dundi so du'u so don kule ni naira du men ya ko gele da kutuna aware sai san je kuna kai ta laye bayanan da wallahi aware ka ziya da kuma dai ala karun zar imani a kan jimari ta laye a rukun sa an dai ala da sai ya kan ga yau mara sudan
0: amin
1: amma nan mallar da korne da sai mo da ga an da au mana da manon yayin da tun mana da mara in bai amin ya rabbi
0: galan ya rasu kina amin ya rabbi yaras kun yana Aisha ganga mari loktuma gonon paskam da botro koro kawli mahaturo ngo kam laifal assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya
2: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga asle bale ga amadu
0: alhamdulillah dufan de
2: to ajire isa musa mana jin go damgari ga wakata sai
0: kala zoro ba isa musa doni goro goni damgari
2: masha Allah ndaka sare
0: alhamdulillah askara
2: ya masha Allah samma faras kan fa maudu hangana wewo a okladin ne hakin be hoton gisan biya ayo gunde
0: gai
2: amma ayo kura ma dai sai sani da gwamnati sai ma ayo kura a wuri kuske turon magan na hurtu da sai ma yana za kuma an yi nan yana wa kasuudi ayo hurtu da noza ne amma sai din noza ne
0: gai
2: kuske tun ma da ma le zamana ayi nan karo a wadu zuwa gulzaiya sai ro kuske zai a wada kuske na hun wande a wade nan gaiya kozi gulzaiya a pulutinai
0: gai
2: yon ni kasuwa yo a wadu zawaro yu miya kuturo isin da dimina wa mojin bai
0: mojin ba
2: yo sai kasuwa dai aiwon zade sayiro naira wo sasara naira yarwa da sasara ya sai ya au duniyar au du so sasaran sai
0: sai walta cimbalata a wada walta tatto karo
2: yawa
0: sai da ganar walje ya sai ya faraksa
2: a wata rana din yiwo madano nun ba
0: yayin
2: ya ga kunguna sarana sai biyo kunguna tarana ma din dawo yaro gozen ba sayiro naira yarwa da gana zaya sai naira duniyar wo makana sai dai a wasa yaro gina zama sai ya kawo sai
0: alama chama madani ya
2: aiwun yawa sai ka su shi ma aiwun zawo

0: chokopato ugrebira roma tarare ayan kenangatini adina karo nyanza konuri ya saibau mama chato nazeri ya nisola roga batea kanatsaya nepa inji ngaribia aja kutaro sakalari ya napsa kodewa chino
1: ngele kana nya kredina nya isrofas kam aden tanaso andiro kutan ma ventro tamangana am gade nya kredina do go kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: dawa tukle ya
2: asli alhamdulillah ba la gade usha kasadra ala
1: daraja amin rabbi
2: ngela sai aisha muhammad manajin gura ganga mare wakil karfa radio karantuye
1: ngela aisha usha kasadra usha kan shurafas kam adaro nya
2: ngela da wuri kutin ya da kalamas kina amai ila na la lami su bi kama wuzu bonge club live workshop har ka ta sanya ramda tilmas kina sai rata da zakanin gandaro bana da atdo kadar loke manangana doni sai shi lami sun gawai manangana da honorable zaina bubawa fantuna gawa program da tamotuna alama do redewa bozu club maskina din complaint su sabina yesu kana karo wuri awan gai gulzun gai gulju sarugul min ba shi man tare towa bozu kana karo maskina da kire gana so kaman da zalim tuso kafura ki so tulu yo kare da swatin yo haba lai ga kuma kan me iso ro naira miliyan falce maskina amma mallo gaba daya kan me sa totally chidu kai biya kan motoro dumiya me yake guzai ai kan me uso wanda na amma ayye kam indiro choko au kam yakuro choko ma qur'an bai ashirin wa zanar sai ma kita am gwamnati yadro guzai a watirin borno yajin ishinan wallahi a wafan zain ba ma ba zauro karo kutan da filezana a waka aje baya surodin tuduna kurmana club blind workshop ya lan kaula nga wai kariya na sarina ma na dan ka rufo za su a waka da kladin manazuna gide su kin marta kanaji gonyo haman da su anjin mallewo kam ga majire gana a waladiya su dinna kalla fini min ngala ga yindo ne balle an dan maskin an dan gwamnati da kayye shuro longorotu ya andira wakaro da su dinro sai so bai nan den kana nan zalun magana ta a wula sam na guzaya wallahi akai da kada sanin ba lai gaje yare suna kado sai gwamnati su rufa zain ba gi fam zain da su kana kadro a filo ne muku fu ma sai roke da rawallo ne maskin na man zanji mal da salo sam za ayi a wadi ne dai a wani roka man dai gina zuna Allah zawar waldina
1: gala kama suna iya sindi kada da ladu a wadu ni na indi boso a wadana ma da suron nan adal sadu
2: sadiya kawai da iman da jira gana da kada rafa dana
1: gala ala lokacin nan ya kan zana wazo
2: dana da wuri da reda jira mashru askar gana ala darajan za hafsu ala hirre dana da ala mizan dingana za sai nan ya shiru askar gana da sai ya ala fanzana da wanda bi ayyo da ne min ya ala maskin na sudu da kan zalon ko sa ruwa da kuturo churko gala ga yi wallahi ko maskin
1: gala ya ta mana kawri makarin zana ro doktor
2: amin ya rabbi amin
1: amin gala nyura askin yana lakto magono fars kam da botro kurade ma kotum do ha bentro go kur kam la efal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: dawa tikala ha
3: assalamu alaikum
1: kiran sai dai
3: dafa tikala
1: kiran sai dai abana ta wanda fande
3: sai ma ta mai nan guro adam polo polo waya inda fi ya ganin cikin da
1: ngela zo ma da masa wuce kan shawar fars kam kotum gudero
3: kana mai manazana kala kanyen manazana da
1: na'am
3: kannuwar da netke ya kalle a timar faida kin bare kannuna jere ya
1: ali tumata tulima ra
3: a timar faida ne ba idan da wuce ne kala kanyela
1: kwa sonne a sero lete ala odirin guwa dinna wane mare da da wane mare ya wai kanure termina buru tumatin ya solin tana mar
3: ayo tumana a odir ngalajin du alamaran du asini minya awu sabi o so ilen kamlama chemen sai ilen kamlama chemen sai yanga wajin ya ka fol mara 24 hours so kannun najeriya lan nafi wani abuja so no yende lagos ya la najeriya lan galse ma kannu 24 hours so nafi ko sami wuri sunna
1: kurkuna de sa son adutin pantin
3: kunguna de sa son adutin ndawlan pangalan na bornoro kunguna aduzai no baara
1: kuna kanere
3: kuna kanere
1: kurungaring ne kajiro fandui
3: kuru andie asana ala mara kanurungal sema aya kusuro kanjende amma kuna dien na bornoro kuna da zaino bawala yole kanwarin ndararo sari go kuna ya tin kanure to wanjin ba aja za za sai na jima kanu biyan yin no sai kuru andiro ngawo ya ba
1: kuma ya masa anya ku tumu kuma soro ben mare
3: ko ba da ta fi soro kan nutu wandi ba na kadro wande kala kan ne mana mama na yende ala yende ko li ne kam ala soro ko te zona so lan zu ju wandro tin a soro ko te zin yede an to am to da suri nya san da woro mana ne mama kan no aran gala jin ba
1: gala da iso ne rama de kuma irin tomato tulin ba dai kulo ala wokti dai yo duwalum de ba kam de dai to magana ben makaratina masa mai na roli ngoro adam koloi gala zoro harami kun tuso daji kaudoni au botun do faras kam da goye konyandro ndale nyi fula da krenyisha daji iwoltisha soro au nandido bonwa maden krenya falla mo duro kotro kaudo fula da krenyo.

0: amaka ya koro kuna za zakan amma konnari a kan kazi ya to ndia goluma na zain ba saudiya ruyan goza ya fara lu ya buru ikin awala manye ma hangan da suru za ta andir konno ta konati awa ku ta ya solo dai sai da kuma ku da kurar na mu solo sa andiya sar mamani dan kuma zan kuma yar kambo to a wannan ma idan na sha konni fayran duka tare komini fal sari su baro wal ja kai inje su a gare ga kuna ko kuma wannan dare in kan tumar kutu da ji am kurara to da ba da ruwa tare ko farakin bone na gulturon bare yan ba na ma du soru sa da shawara sare
1: gala
0: dale andiro andi azora to da dare o leje mar kutu ko pa ne na kara
1: gala ala sa sa da gela masha Allah dai won yo nyaras kan yana sha lokuma gon faras kam do kutum guliara boturo kurunye sur modu aden ni ben mahaturo da jingo kur kam gade ai assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa alaikum adu
1: ade inda wato kliya
2: kliya sale barka
1: alhamdulillah dufan de
2: alai lan gurun garan nambe
1: alhaji lan don gurun garan nambe alai lan ta bangana a wodoni modu ro zan nya mara nya andiya gamaro
2: wangana samma so
1: kala
2: kan ne fayin
1: are
2: shi kan ne fayin are kuma amsu da su zai ka mita sori sanade mita da tayi da shirra man fira hanga gulluma shi mita kuma sori mari saudiya din fan mala karab kimiya jira lamun da chat card kuma wayar kimiya da yi
1: gai
2: len kuma da biya kimiya recharge card da yin ran zariya kurin mita mai kimiya kuna da ano ya kam ne fayi masu fannin daji ba kur kuna da su ku da zina lan kirciye biya mana gwaji jiri kuma ya mana na kai
1: gai yo adir kuma awiya su kuna ya soko shi akai do wala no ma kuma mana don jiri skanta don biya awala an gaiso masu pandemia isa jiriya kalo kuma ta mainda niskin ko zina
2: adin malan zuma babia sai ne fayi do fannin markin she ma sai ba
1: nyawalin har kalamin kai yuma awiyuma fa da timin
2: ashi mun yawa da timin waya idan biyan da an rolo na da an kursai kalan zar ma dole an zaro isa kan rici sai waje don ga dai lembre charge din bar wala na sai na hindi da baya
1: gai
2: yo annan kan ro shi mita sori mara sori da shirya jar fer manager sai kalan zar ro kutu man kutu
1: gai
2: na kan gode ro kuma nan gugu

0: mana di mana kuma kawo amje sai kalla gozo in kalla ne fa kan na baya din har duk so lafi din am kuranji randi kolada am kuranji wallahi sai mabilimi dikin ina gullumi da dar lawmakers Borno State House Assembly da sai san manbe a wurin Borno da jama'a san makutu sanadin am kurado ne fa kura kura ma kuma bulalin da sanan ba da sai abuwa su organize ba house la aiwa su jama'a da su ringo ngai kullum complaints din kurkan da larrin bayan larrin bido and the bulalin ngai kan rufan ne marai nan sai abuwa za gina da boza gina zai abuwan nan sanan mardina ya fanyin kursa sai gamsa zina gamsa da wannan ma sai miyan bari kutulo da fasin sai mun zana kwa
1: gai
0: yo arnan kadro ko am ne miyan bari awar bulara duk su lewon complaint da rason karade mai ma ndiri sai mamataki gozan kalan kuwa amma daga yura wala gari ngai an dai nan kallafi yana su kamdalan sa mai kai da jina ba don a wasarin mari sai kuma ci da wannan dirsa yarkiji a ga ina kanu dunji abun bai sai duje sama dunji ka za yo ar duk su mai na karo sai yarkiji na kara masa ya ci wanzana ba marta ame ma ndir gore yana saya amma da boza gina da kuri ikon zagina ce mbe state da kanza lord mu kon zan karana kado boza gina da sai wai ferelin ci da zai sa wala su ayin ci a wurin stadium a duk muku mai bayan lord duk muku mai bayan
1: da masu kan yana lokto magonin pass kamar ro rupto mai nye maudu walan andiro bayan haturo ta magana bayan da a mai bagul tana da kuro jami gade ai su ma karuin bayan da karin zaino go kur kam gade assalamu alaikum ayya di wala da bakam zalle tana go kur kam gade assalamu alaikum
2: alaikum
1: salam da ba tukile ma bar kama dufan da yanduma najin ya da zara don go da kitire ya da zara ushe kan sharafa su kama dara na
2: kudu kare ni da kai kuma da ya kama ya wa wace da to kara ku ga mu du da kuma go ma ma da kala da gun sai ba kuma kan ni me je kan go ga ya ilmu mala ga na kilafu ce kuma din bai su din wallo ma ga ni wanda azan ku sha kan gobe an dan goma na ta dubi a kan mutum mai da nan da shi ma haudure mun yi do
1: gaya
2: kan ci no
1: gaya
2: ne ko le su kara
1: gaya ne ras kin yana ta yi lokto ma gonu fars kam duro rupturo kuro ade ma kawli mu haturo da ji ta mangana lokta ran ya karanta naro kala zo maro go kam lai fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alayka
1: ade inda ta kalewa
3: ya dariya zalai inda ka sarin da kira
1: alhamdulillah gafsana wala
3: Masha'Allah, ji samu sabai da gariye da mawalci kira.
1: Gina ya zo ruwa sa, a bi ku limin kalamar maudu'a da yanyi.
3: Masha'Allah, maudu'a gwanuwa?
1: Gai.
3: A maudu'a dufan gina ya yi.
1: Maudu'a dukkala, ka zai doni shi kamfani doni nurkonu lantarki ya kan jama dai konu a waro kala-kala cin
3: mana biya a waro, mana biya ka na premier suna. Zai saman kiladin zaman mana yin da ya mara biya ka kalle kira. Yau kuma mana shi ka ana premier suna mahaifi mana zuka kalai yau a wadda amkurari fanzaro sola su zakana da yau an dai suna na dindan da aye sai alamaran filezara da ya andero a wadda monjin ba da yana hune duya ya kilan da ya suke haka yi da ya fili hada
1: na ya sola ya kwa hada
3: don gina zama sai yau sai yi ma da sola da sai fanzaro ta jin ba yo dare inda so so twan san sola dai mana da ma ba kuma hutu ka na premier bulguna shi ai ro fa da kuma na tune ba dai na dun buksa da ya zo ga kariya da a o a da ku taro sala ne hutu bulguna shi ala nan ka faidan zama ba ye da duk so yi sa wo yi za wanza kun wani ne da sola dai ke ba ma da ikin ga tune an bula dai ma dai a fi ma sai su wanda so sai kan nuna ma bi faidan zuna zan dai an tsara kurkunin ga tan ne a kreya wancan
1: gela zoro ba isa musa don ngoro goni damgare loktuma gonum paris kamda botoro niras kinyana daji harami kuntu so lokta andro muskalin son alan diwara mana da krabzanya kurare ma alan darim doni paris kamdo kutum gulde dokaje

0: كلا زورو السلام عليكم. وعليكم السلام دعوت كلا
1: لا اتنا كلا
0: كلا سيدي
1: اركان بالله
0: ما شاء الله دو فندي دو مناجين
1: كان انغورو غونجي زوا دو ريتشن بوس مناجين
0: غلا كان فاس كام تمن كريا كاسو يا فاتون دارسن دا بوم تريرو اللهم امين يا ربي
1: لان دوستو كسكيو
0: امين يا ربي
1: a wajen yi kuna da gaskiya ko bika ko ya da a fannin biya ko zai magi kuna mera indi a kan yara shula yi kuna
0: gai
1: a gita yi kata ko su gada yi kuna tun ba kula na yara duhun yar indi indi yi kuna
0: gala ma da ma ra gana ma da
1: gala ma da gana ma da kura ma da kala nera duniya wuyar kuwa a duniyan tilonin kan yi to an nawa rin yi kana da
0: gala kana ati yanyar wasu kanyana an daya abuwa numan dero faruskan malam bayan turo gala zo maro ne wasu kanyana amir rabi kirinta faruskan do ta man kara kasuwa da kiranyan lokutar kalkalin faruskan da nan dero da warnina ita garka yana kara go kamla assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Dawa tukulewa
2: dai mai don da a cikin yasa dai
0: alhamdulillah
2: Muhammad Mustafa to mangana a shayi sayar non gui gana ne to zan da kwa wajen
0: yo shila na kara
2: a shila na kara
0: an da wani mare current kai ne irin kara rolon nan da
2: an da yaro bo wani da ga ya ko da fanin bawo
0: arma wani da a wadu budu wani amsu arma wani mare a wani ne
2: wa nuna ko a ce ta mara wa shayi ya kana
0: gai
2: musamman Mustafa sai sana ba kino
0: yo a shirma da taurin zuba
2: kana da hambe da umar hadin barokan gari wace karfa da karfi ta man shiga ka fara da suke zo
0: amin rabi
2: yo dai buru hawa ne kuma ranki a rezan din nan ki rezan gam da nan sanan din a yo ku so fan da su ne u tin fondo sa ne ra ya na shi sai ingila mare an zira naira to mun da a mayar uspun shi ne ra yumiya a dai
0: yumiya
2: a amma kure shi dai an zira naira yar ku a mafan lota naira to ni sun fitro ne a cikin a tinin su ba
0: gana ma duke na
2: a da yau kure re zan bai dawo ya fata sai sai ku na dan an zira a yar ya kan to na dai yau kure ta sai re za ka an ci tumaro a ci sai ku tsoro fan da cikin ce fondo da naira ne a fan da naira yar da yawan
0: gai
2: ayo a koro tumaro a fatin sai sunana sai ba ta motor ne cikin mahare sai fondo so naira ne an yi ne nan sai
0: remote ma
2: da na kura ani da na kura kura da a gani to jin da kurero din taman a rade kura ya rasa cin man duwan to sai ba fondo da yar ne sai injiniyar ke a bayar ya tunce na
0: rayuwa
2: amma kuma batir falin bai kuma rashi caji shilan jimin a rade ne kuma ya karin yari ya kurori to ga ne kuma ya caji shilan tojiro jimin da ya san makurorin ma rashi ne sanan ji shi yayi a falin bai yin gai barin tarasoro kwanin jin laida sai cikin ma rufe lo sa naira dogon amma gai fortuna ya sha sauri ma tsoro ya dukkan lata da ya sai ma fallo ga dogon yawo a yau da kuro kuma ra ko a tsandi suna na harin ta kare ne ra duban manda yar din tin ne da a mangal ce da ne ra duban a yau kuro kuma ra ta kore ta kare ya da duban din

0: ndaw
1: ah aw ci tanu ci lu wara biir ko ne leera ci ko na ci tele
0: duufal duufal lagulum ayya ci wolum de lolo ji ne don gokuru come to leono sonya lokure gna dana e wotene mus ko chon do mandia bone go kam lai assalamu alaikum assalamu alaikum ayya karatu lokure gna dana e da go kam lai fal
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliya
2: ala bala da
0: kliya alhamdulillah den dufande
2: fatima go kleli
0: fatima go mo dire fatima go shekin shoro pas kam tamam kara kasu yoro
2: Naam.
0: Naam, abi andero gon misam. Paris kam shimala.
2: Awu tanan awu nasi yatin.
0: Sandagulum?
2: Ah.
0: Ya wanya kirnyen.
2: Bale zai tanle awu ne sana Qur'an are tan.
0: Mm.
2: Kinye bati ya cile san Qur'an cinera do kiti.
0: Daw dawla.
2: Ah, bi agana daw daw cili do fitu.
0: Do fitu ra.
2: Ko fallen de dana shin siyan ne radio video
0: video
2: ko fallen ne radio fiato ngina da ar media dana de dana ne go rom
0: yo allo ci dana en bijo
2: ah mi allo ci dana duni ya kina sai amma shi zo ro ne mun gura kamu do ki teje ci ne ngala law
0: fiaka kala ta mina shi magana ngalawo
2: ah shi magana ngalawo ne awe tanda fi ya gana ngalo kuma da tanda ala baraka ku gana ngalo ne ra du ku ya ro ya da yi ari bi sai ne kada ga tana kuma na ga ku ku ka mun yana gana ngalo an ku da kai ra
0: ngala ar ma ma tin ma
2: ga ne ga ku ku ka da ugun ci han de kare ana ce lan di kan ku ne na pamban ya fan din ma pamban ya fan din ma
0: gay
2: kare shi ma da awon gomari a ko sai ta hadiza an sari ko kariyo mashillan mashillan kare a ko lara famfaso kare a tara kiye so a arum so
0: gay
2: gela to kalan ko lera akilan kare a de
0: gela ala lokko lan karanta na wadda daje
2: amin ya rabbal hadiza an sari ke na ran su tara waya kam du wani fankuno ma nan bare nan da ya boza da ya so ni artist su ya kare a andiya bana zuma ku ya kam da andiru
0: ngala ala gamtana ra wadda kurana
2: fatina mamba wai andiya so ngi ma de jan namba wai rai ku ge dai
0: ato kadiba na ta ne bono ma awatin insha Allah
2: rubu yongola yongola re ala bara
0: ngala ala to ndo da ala ok
2: ya ku ku sori ya zo wai sulam murati ya
0: kai ngala ala go ala to ndo ngala in fast kana la kun za go fast kama da potro ta jikran tu bolan dare mdoni fast kam do ta mon kare ka so kace ka ro fast kama ga din dar so na karanta mara wolo

0: ande adan de do gornoy ande kanuri eden nafti kanfu eden no nafti kanfu shine marwon tana fata fata prabesin ba daraja yi kraye bi aushmada
1: gleta jirwa la mbejwa sandiya ka kallokto arin collection
0: sandiya sangana de sanjiro a nado leza nafsai ma nafsai ya godin ma sanjiro se tandena wa ngawo sandiya se sangana eden sanjiro sanya mazitina wa julu doi manum sanjiro chinawa nado amma da sati na zayya rakta baren za ita
1: dewa gle abi gwamnati sidiya sandi lokto arin
0: kaman kam bladiye bare katun karaye are ma awo da sharo zuna alan nan ka shadi ita gasa kilwat ne ro zaman da so bulajiya din na tsaya wallahi gwamnati muradin zaka wa falla baba
1: surukan fado ne gwamnati mai lado zatin ya adin beji camp done madinatu suru birniyar waya camp done government secondary school black wazaya jami done black goniria mai ntia ade magare gab suna so adan zatin ro kara
2: wanda lami su ko suna yeshi ma wakin dana na Hadiza Mustafa ikla fito jami bilai ya adai makuru karwina kashim za butrim done yanzu tariwa bandi ce bila done dan sari huma na malum fashi kre doyin katsina ya lafite lar Nigeria adron ya zana ma ada kalzana yin
3: yanzu tariwa done buskon bari mi aro tare ne sandiya banditin notina ma adai biladiya done dan sari lan notina hukuma na malum fashi kre done kasina so butrim ma sari na imtalawa kinta done jinne ka fiyaka sa doyin din findin ala kinaro gle abi falso waze klan tida madine pelle haware ya wuzna kare kasina idone alfurjin radio lanotina kwa sarik salisu dan susulan notina ma adi ngo karyo ne andiro zawo done telephone manelan klan suna
4: arana talasha ni dan bindiga suka kai hari
5: to talawa kuma amma bindiga kan babura kuma sun je da bindigogi blade done dan sari sidi hukuma na malum fashi dro keda credo ni kasina idro lokto sande isana adin babur shi yana keda kuru sande bunduwa kura kura misal bundu done kuma ake 47 da muskan zanna buladuro isa katamu kawo buladuro tamindu maro bundu chuntulan tarare na dedo isa buladuro katamu am tiyo lorza tungawa adenan sandi kuma duri bulayi nga ikla mzukwe madie sandi sandi anganjada sandi anganjizana isoro landa tonda hata sandi kuma duri bulayi di sandi zetarido muskan bunduwa isana madin sandi suru zanse kam tiyo waso da lorada konu sandi rapitu amza tiyo lorza nala daji riza sandi kwanza bulandi da chosha
6: man gawo dilan haura fatina kamu suke kuge da zau fangana su yayin beji bi tarilan kamar kuran sa waina kasho bi amma na dai gaya za ruma ya kuma amsu da bakalan su luna ta mai sona kuma an bulandi ya je su adi kasa da goza amdo ne kuma sandiro butum tun zai ma adan gangite baji da zana amma ko kaune da shi ma sa kuma butum adi da waja bana na sandi
4: fito suka yi fitona fito da su akai artagu prime minister samu suka tsiri
3: na shado ne gwamnati done kare kasina Allah hawar lafan zana mai kalmbejuwa clan chai barun gojiya done andiro kalaksu
4: gaskiya har yanzu gwamnati bata ce komai ba
6: kuma duro gwamnati da ai magulti
4: fitan da wata sanarwa hukuman shi akan wannan lamarin ba
3: sandi jami done hukuma na manin fashi kare done kasina ade tai da za na sha gwamnati done lardin Nigeria ade ma gwamnati done kare kasina ado tangurun za hafsana
2: aje wanda da dajin mai shi ma yimzu ma ko suna yi wakil da Musa Shatima Elipsara Makla futu kundro bai bare yudo ne nguro sulumri adu kazizina island
7: ngawdo ne kawo mai maklaro nji sami adu rose island bare yudo ne nguro sulumri ngawo bakase landa sana maso ade kafaso ade ma masarso kwaljiso bare zana ade kaziro tamuna tanaso na shado kunjo za so island sandia loktolan hata kunjo za so ngudo de suku laduno so bare zana sana futiero kazigultana ma adu sandia greno ikulan ngo bare mala falle andiro bayendo ne sidnao
8: fi agraman ga bakasi ngro ma samal da me bare ma alhamdulillah awodo bare ne nare ko hawal ngauri barinya shinkafa barinya kulji barinya masarre barinya galgala su samma barinya arme gana gana barinya alhamdulillah awodo musho doru yana rinji da taida zu andiyan bozuna ji ba kamaro amfani da ngai gidi kuma shinkafa ya roike ngauri roike ya da zauro kuma ji bare su ku gana taida zu awozuna ngudi taida zu siyasana da karna ngai ro kulezuna da jangai alaman nin ne dai ya kunji sai bari ji sai bari ko zan je no manin har kajim gai ma kajim da makamaran guri su tana kajim da manala warzina su adi mun guri kun da ya daga da man gadar wallan
7: gilele haldo ne karenza dana allan kawunda we sidiya karenza ad banatin ne kallan goba

0: lone bare mala falle andira kalak sina o
1: ha sai kan sirum buda kule amma ga baka ki da kare kami indin setina firmanji badro samma ya awo sidiro ta kana da sheda zan ya na da ma ware yanzu 20 wa euro bana ya ni
0: sandi bare ade bayan done sanna Allah to suna kazido ne ngude ade na shado kula za su idan sandiya zamzi sa bayan na sanna gaudo ne kungna kada ce sanu bare za su ayi ta gatsana Allah kirma allo sandiya surorere asarelan kasharasa bayan na sadna
2: glahrami kruntuso hawrne zumai Allah dare tauta hawrama ukwe dure keshe su su injiniya don ko ni hafsu na ma wannan dia sai ma ufuye klewan tusinyo